Abu nak kas, abu kompania cikir gusti buat yang kantidad di karton, no kang sebukur pa. Bing deposit abu karton ang serka nos, no laga ng kumulabi ng mucho hopi. Ecotec, sustainable, muntukubo. Ecotec.